Ireme tsi tokpa todo mi tokhonton mi ma fondagbe mi. Ni lo fondagbe bo togbe do poropo mi ton. Bo mi gbon ye va lome bo togbe eyin aziza e ho kam ogbe ye tin lo tin pe yo mi togbe do poropo ton. Mi togbe aziza ho su plegidi aziza ho si plegidi le. Ye me ton lo me jinu ti uri ran tin bo pe ton e mi yo mi na no me yo. Mi togbe ropropo itan. Bo togbe. Nwe ko da toke yeme yo bihwi yo. Mi togbe ye. Bo do sisi ndo ropropo itan. Do. Mi no mo yizan. Yeron talo mi da lidehwe a lidehwe. Mi togbe. Jiroku simpo e kumban padu tole bihwi. Ye klen klen we de lo non le da yo. Mi da lide a lilin le yo mi le togbe ropropo yi bihwi. Tan bo do menti aso lide we do. Yo we zombo. Kulegidi khosu kulegidi khosio edai wakba yeme. Turo mito e minye. Khenun ten ten me yeno yuro bin leyo. Mi kan khwibyo ro khwe do miton le gbe siya. Mi kan khwibyo. Do to miton le. No miton le same. Mi kan khwibyo. Do khenun mo miton le same. Bodo. Mi ma fondagbe ni miya. Mi resu mi fondagbe. Gan kho bo mi kowa. Egbe siligbe. Bo, mi so dan san e kon mi de rome ya. San, o, a foton, nou kon aton gome we mi de. Do, e yin, li a son me. E je khabon mi na tokbe do kropo mi tombo rome ji mi ni tokbe. Bo, na klo nokbe do to, aziza khoswa aziza khosi le. E ne le kla mi, kaka, bo ndome ji mi ni tasa son lo le biyo a vwa son me. Bon lè nè yè liyengbe, bon nou kon yè nan tin. E nan wè li bon nou filè tan, do, kwen nou e mide, kwen do sou mè, mi kwen mbe, bi biyo, bi kwen yi biyo, so sou mè yon. Mi so dan, an, e dje kha bon nou. Mi nan wè li bon nou filè, wè zwi mè nan si kanto yè ou. De e dje kha gwen yon bo, mi ne kan wè zwi mè nkwa ton do, lopo lopo fi mi ton lè, ton wè do kwe. Oh, mè kou mè nan mi ton lè, bo lè kan wè zwi mdo, e yin, oh, to mi ton mè kou mè nan lè. Non mi ton mè kou mè nan lè. O grandma mi ton temen temen, o tako mi ton temen temen, e kanko vodo yo lè li suwa, a e kami ton nino te do yo usia. Ekbe diyon kwa, ide mi ko tongbon, mi na da deno igwe. Mi kpo do David a horenkbo. Mi wè kule do fi di de mi nongbon ro sibigbe de waye. Bon mi me kpo yon kpo nongbon ro sibigbe de waye yo, di domenji keke mi ton. Mi na do nou kon, do mi do khode, bo domenji igwe yo kankan blau. Mi so khore do tiwa inu mi. Wa khou mon koton keke mi ton mi kende ou e ver meri le kaka nou bo. Bo, mi do ekbe diyon. O akwa khwe ton we go mi na le so do te. Resi ma di mi yo. Akwa khwe we go e na wa. Lo wa chubo ne kan wa yo me che tro mi ton. Na so lo do te mi bo ndo me ji mi na do a nis pepe do to e kperi. Do ndo me ji me di so. O, alotan bo bandina yo. E wa jindini yo. Ta rupo jena solo nan to khena. David a khore.

0: Ogoni fun baba
1: Olorun. Hallelujah.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele ro kuno me.
0: Mo ma dupe pe o ba mi korin na lati
1: lo le. Se dupe vivi mi ro sin kwetu egbe o. Adu ka on
0: ze ka ni we. A bo ninu
1: ogun. Yen po gbo mi na ga si
2: akwanti
0: la. A bo ninu isoro.
1: Mi na ga si kule
0: po. E wa je kaka iwe Corinthi kini ori kewa.
1: Mi ma lo ninu mi ni ka we Corinthi tita ta etun awo.
0: Ese ogun.
1: Kifi ame koto.
0: Sori gbogbo ipese tan ba ni ka won eyan lo pese.
1: Amo nu e blood titu o to mo rejo ni blood titu e.
0: Boya nitori pe niyan kan won di oyun mo ninu.
1: Boya droya ye blood togodo
0: ato mi. Boya tori pe yan kan saisan.
1: Boya mere da son jewe utu.
0: Oruko Jesu le se gbogbo se.
1: Niko Jesu to ena wa zelele bime.
0: Eh ni ana.
1: So de wa
0: yo. Won ni obirin kan fe bimo.
1: Ero meme yon de janti fi.
0: Emi de lo si hospital lana mo lo gbadura fe niyan kan.
1: Ni e ka ido to pe boy ko renu mede.
0: Eh boya won gan pe wole laipe.
1: Boya e je suna te
0: yo. Won na so pe ko sona.
1: Boye dodo Jimmy Ali
0: kun ne bo gbona. Won kan fun mi loruko omo
1: na. Bondo mi bodo mi o si
0: nkan. En to fe bimo na.
1: Meja fiji gbe.
0: Mo ba de gbadura.
1: Bon ko de.
0: Won ni obimo na.
1: Yedo e ka jivi o jijo.
0: O omo tan so wi pe ko jade.
1: O vi re do fi ma gan ton.
0: Bon kankan ti mo fe ko
1: se nlo po de mbadu ani tu
0: mo pe ana ni Sunday
1: tun lo Sunday why when dimanche
0: o ye ko ya o lenu pe kini mo tun lo gba kini mo tun lo se ni
1: e je oro ni pa cha re te wele iwa ro to pe
0: kini to wonu le lana
1: jobo yen bi o pe gbe so
0: o je ago meje koja
1: this not ve ko ze u gbadanu
0: lati owuro
1: si zanzan
0: ogo ni fun baba
1: lo haleluya
0: yo dara fun wa
1: era yona mi
0: o ja kai we Corinthi kini
1: ori kewa
0: ese ogun
1: we Corinthi tita ta etun awo kiki ame koto
0: e wa gbo nkan to so
1: mi se nde do me
0: oro imo ni agbara
1: oko si egbe
0: oro ide n ba yan leru
1: oko okun to kesi
0: hallelujah
2: amen
0: idi ni igbogbo awon nje to ba ti mo to tumo
1: si e wa zombo nduru di a ma tun ti meto ale
0: o wa ki esara
1: cho wede
0: ko odun imo to bo mo e lowo
1: ko ni ko e lo me ni ma le tan so an lo me nu e o
0: olori rere o mo so ri rere lo
1: taragberan lena taragbe to wa so iwe me
0: iwa oni je ku je
1: wa nu yin kan ru to
0: e ri ngba ti yesu fe fun jesu lo nje oni ko so okuta di akara
1: amo gwende legba jonana nduru yin je legba jana nduru yin kan jesu ru
0: o ni ki Jesu o so kuta di akara
1: ni si awin azezun o wa kuku
0: abe ri po je ijekuje ni
1: abi gbe samuna nu ble ble du
0: ngbe ba so okuta dakara
1: we le gbe to si awin azezun
0: to wa je tan
1: mo adufo
0: to wa di granite gravion
1: e na wasun granite ro homeni lo
0: e ri pe nkan buruku de
1: amoro ho wa
0: Jesu ni omo eniyan wa nipa akara nikan
1: bo Jesu do ni do fi gbe to to ma ti to gbe do
0: bo bi ko se oro to ba te mo Olorun jade
1: adagbo to gbon ko de pepere na to
0: emi ni ki je okuta
1: yan e na dida hun yan bo soru
0: abi Yesu abi o mo n to nse eni
1: abi legba nu e ba ya to
0: o ni Yesu pada leyin
1: e no leko si gudon mi legba
0: Yesu pada leyin gbogbo
1: legba na leko si mi gudon mi amen na
0: we Corinthi kini ori kewa ese ogun
1: premier Corinthians chapter 3 verse
0: 7 sugbon ti mo wi ni pe
1: amo nu e ndo wa
0: yo àwọn kẹfẹ̀rí fi ń rúbọ.
1: Nunde yóò kọ sílẹ̀ dọ́rọ̀ sàvọ̀ náà.
0: Sọ pé mo sọ fún ẹ.
1: Amọ̀nàmú ẹ̀.
0: Wípé ìrúbọ tọ́dọ̀ ọ̀dọ́ Ọlọ́run wà.
1: Àfọ́ sísà máa wù tán tìí.
0: Ìrúbọ ti èṣù wà.
1: Mọ̀rọ̀ kú àfọ́ sísà lẹ́gbà tán di ọ̀sùn tìí.
0: Wà á gbọ́ nǹkan kan sọ́n bì.
1: Ṣé ní èdè ọ̀fíà.
0: Ṣùgbọ́n ohun tí mo wí fún yín ni pé.
1: Àmọ́ ní ẹnu mi ọwọ́ yín.
0: Ohun tí àwọn kẹfẹ̀rí fi ń rúbọ.
1: Nùwẹ̀ kò sí lẹ́nu tó sàfọ́ náà.
0: Wọ́n fi ń rúbọ sí àwọn ẹ̀mí èṣù.
1: Ìyẹ̀dọ́rọ̀ sàfọ́ náà yẹ máa wẹ́lẹ̀
0: wẹ̀. Kì í sì ṣe sí Ọlọ́run.
1: Ẹ máa yíná máa wù.
0: Èmi kò sì fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó bá àwọn ẹ̀mí èṣù se àjọpé.
1: Yẹ ká bá rọ mi tẹ́lẹ̀ ní dó mi má dé pẹ́pẹ́pẹ́ tó yẹ máa wẹ́lẹ̀ pọ̀.
2: Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons.
0: Yes.
2: Et non à Dieu.
0: Yes.
2: Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
0: Yes. Ogo ni fun baba lo
1: bi. Alleluia.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele ro kuro na me.
0: Eyi ni ko mo daju leni.
1: E lo ya ni tuti te ngbe.
0: Wi pe ogun aye e ti se.
1: Amen. Awon agbe za to etan ko gba.
0: Kini ebun to gba?
1: Nu ni na de tewe akayi.
0: Je ki nduro nbi lowo lowo
1: bayi. Bo ma no tero fi we.
0: Iru ebun wo lo gba?
1: Nu ni na lo pate ayi.
0: To ko be.
1: Bo ko ba we.
0: O ko ba omo.
1: E ko ba vi.
0: O ko ba aya.
1: E ko ba asu.
0: O ko ba oko.
1: E ko ba asu.
0: Iru ebun wo lo gba?
1: Ni na de te ayi.
0: Aṣọ wo ni wọn ṣe fún ẹ?
1: Àfọ̀dé tẹ̀ ká blonú ẹ.
0: Tán ní ẹ̀bùn ni.
1: Bẹ́ẹ̀rọ ní náà ẹ.
0: Pé kò mọ fi bora.
1: Luwani Zebo Chiyan.
0: Èyí tó jẹ́ wípé wọ́n ní ò gbọ́dọ̀ kẹ lòmíràn lára o.
1: Bọ̀ ẹ̀rú ẹ máa ka bo sọ́mọ ẹ̀rẹ́ fún wa mọ̀.
0: Ṣùgbọ́n ọkọ ẹ òun kàn fẹ́ faṣọ bora nígbà tó o sì ń lé lónìí aṣọ ìyàwó mi ni. bo se dabori niyan ati gba yin loko yen ti do lori buruku
1: afo enede ze nu ebode maruna so mede buo eje gboro po ba sutu eroro je mede a nte dan chi afo lo eru asite si afo di e edun afo eze bodo buwe de na de ze bodo chi on so ta ya foko le si gbe gbe o elezu ta yin la kanu we
0: awon omo tun lo mu aso mama
1: o vile tun abole di danu eto sa
0: mo pe ebun ogun ti mama gba wale
1: ma tun ro je mede nu ni na wa gbade mama iwa ko egbe o ne
0: ni awon na ba to dabori
1: yo su eze bo ze chi on ta
0: melo ni agbada ti won se fun baba
1: papa agbara na bi de blonu e o
0: eti iyawo gangan so pe otutu mu o
1: de asiro ye jon ro sisi mi o
0: je kon lo wo agbada oko mu
1: jama idun asu te sa agbada lo bodo ti on
0: lai de mo ipe
1: ma tun do
0: ebun ti won fun oko na ni
1: nu ni na de na su to we
0: gbogbo yin wa ninu ogun
1: mi me bi wa no po ba
0: ro yo tu yin sile
1: ma un na tu mi dai
0: ibi to tin gbo mi bayi
1: fidi e bude ru atori
0: mi o le gba tu sile
1: asi yi tun na iya
0: lat nigba to ba yo Jesu kuro ninu rin ajo aye
1: amasi ku mo tun na ipede ehin wa de Jesu Christ so gbe Jesu ni gbe
0: ma je kelo miran ofoju ona miran he
1: ma lo boni mede buni level zia li de voze klewe o
0: opa awon eniyan ta awon o lori pepe
1: me supo de po mi de ro pepe jiro
0: won o si lori pepe mo won tin fi ona miran awon eniyan
1: supo de ro pepe ji mo fo ro pepe ji ba ali alopa vo kle melewe ede
0: idi ni nigba ti won ba n gbadura won o le poru ko Jesu mo o ma gbo orun gbadura fun
1: e o tu ezun amodo edo
0: ero le ko awon olorun won tele loju ona kini bodo ruko Jesu wa
1: e wa zo mendo ye de ho era no de o lon le ni sedegbe tu e yeso si kuno yo yi ko Jesu tun era no an galile ni ko to e bo diyan fite yi ko Jesu tun mi zero
0: abe wa e wo nkan to nsele lorun abi
1: ni pon ero jijo we aye
0: se Jesu ko lo ran yin sori pepe
1: o Jesu we se mi to pepe oji aye
0: eti ogun fin ba won eniyan ja te le poruko Jesu
1: awon doto funfun me labo mi ma siku yo yin ko Jesu ton
0: e ja lo sinu we Johanu ori kerinla
1: mi gbo mi ni we Jean chapitre 14
0: to ba ti yo oruko Jesu kuro ninu rin ajo
1: na ina ro jemede ana mo bo de Jesu so gbe Jesu ni o me po won
0: nkan o ni lo o
1: nlo po le na iya me
0: iwe Johanu ori kerinla John chapter 14 verse number 13 to 14
1: be so fe ton wa to je we
0: to di pe abere si gbadura fa won eniyan
1: we ti mo ni na bedenu me le lo
0: eti won ti se ebu
2: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
1: Yes.
2: Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai.
0: Oko ni fun baba
1: Olorun. Amen.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me jelero klu no me.
0: Jesu lo ni se iyanu.
1: Jesu wa yan so ja wa ta.
0: Jesu yo tu e sile.
1: Jesu wa na tun we.
0: Jesu yo gba o.
1: Jesu na kun e.
0: Jesu yo so do lori re.
1: Jesu na to so tara gbe na.
0: Wa so do e.
1: Wa gan etan.
0: Agogo meji la lola.
1: Ga wewe ro so we me.
0: Iwo sa ti ma gbadura ba ti de church.
1: Wewe te pon mo wa hun ko de to e.
0: Sa ma gbadura.
1: Wewe ko de to e.
0: Nibo ni a ijo na wa.
1: Titi agun won kade.
0: Eglise de suggest de and Christ.
1: Église de sagesse de Dieu.
0: Nigba ti oba kuro ni sena de ton lo si ona fotru.
1: When they are go si sera de ko ngbe afotru.
0: Kati akoko to kan.
1: Kati enu kan ton ni amon.
0: Ko to di afotru oni suru lere
1: de. Ewe in suru lere de.
0: Suru lere la wa wa.
1: Suru lere we.
0: Awo o si ni afotru.
1: Mi tele do afotru.
0: To ba ti de seje.
1: Ain't wa je seje.
0: Eyen primary school suru lere.
1: Ain't wa jemele aje. École primaire.
0: Qui c'est collège? Ti collège wa ni senade.
1: E ma yi collège senade ton amo.
0: O wa ni senade.
1: Ero de ro.
0: Ati suru lere eh.
1: Ero senade po suru lere eh po don.
0: Ibe yen ko.
1: Don we ame.
0: Suru lere de.
1: Suru lere de.
0: O koja ka eh gini gota na carnival.
1: Ana dafa ana dasa carnival.
0: Eh eh. To ba ti fe o ba ti koje e bayi
1: ori e bo inu ko
0: ori e ile iwe alakobere
1: anamo école primaire zome to come ton
0: aha ti adugbo to koju si fun to koju si
1: amo e azome to come ton ro adusi petu e
0: ni owo si
1: wa panu kun eru ami opo etu e
0: ibe ni église de sagesse wa
1: ami opo si fun de panu kan me o e mewe église de sagesse ni
0: o de le gba egbe carnival yen ko fi wole sibe
1: a ele juro we akin alebo gbon carnival opa bole bi eme
0: o le fi wole sibe
1: akin an gbon carnival opa bole bi eme
0: carnival na ohun wa titi na pave lo wa
1: do titi pave wa in carnival
0: sugbon e to koju si eh seje yen
1: amode panu kan école primaire
0: école primaire na ohun o o si wa bo se wa.
1: Eye dede dedo.
0: O fi pele pele gba be ni o.
1: An se dede to egbon fine wa yi.
0: Oju oni ti wa.
1: Amen.
0: A mo reti e.
1: Mi na nu kuno wewe.
0: Ko ba ti wonu fun yen.
1: Abi ofun me.
0: O wa mo ka.
1: Aha.
0: O ti mo wo mechanic kan lokan.
1: An ro mechanic yen le pon se do.
0: Ibi ti mechanic yen wa.
1: Fi e mechanic yen
0: o. O ti ri plaque wa
1: me. An mo plaque odu aga.
0: Ibe ni
1: igbe se. Bi ofin e fun o me. Eglise says to finish.
0: Yo si dara fun.
1: In alevo yon away.
0: Bi o ba mona dara dara.
1: Ama ton ali ganjia.
0: Kan fi message ranse.
1: Ze message sedo.
0: Sorry 01.
1: No 01.
0: 96.
1: 96.
0: 20, 12.
1: 12.
0: 30.
1: 30.
0: 73.
1: 73.
0: 01.
1: 01.
0: 96.
1: 96.
0: 12.
1: 12.
0: 30.
1: 30.
0: 73.
1: 73.
0: Tori o ni le pe mi la gbogbo yen.
1: Ku yura mi lo kan ko ene.
0: Ma kan kon kan ranse
1: se.
0: Ma gba ma bo bayi.
1: Oya gbon fi le.
0: Yo si dara fun.
1: En ale yan na.
0: Nibi kibi to ti le mo gbo wa.
1: Bi le bu dia si ro toro mi we
0: de. Oni lo Jesu.
1: Aduro wu to Jesu.
0: Ma gba gbe o.
1: Ma won o me.
0: Ko si ipade adura ni ojo sedi o.
1: Ple ple de ton tin to sedi ya.
0: Ninu ose yi o.
1: Lo se mene lo me.
0: Tori wipe a nlo ekan losu a ma nlo si aye toro.
1: Lodo po lo su me mi no ya aye toro ro kan.
0: Ni kan ni camp wa.
1: Kan mi tondon.
0: A nlo si be.
1: Mi pe ton.
0: Tori pe ninu osu kesan.
1: Lo su tene go me
0: o. O ni ipago agbaye convention wa.
1: Ewe ple ple de ro ple me bise ro e kezo ni le bise me o.
0: Oku osu kan ati ojo die bayi
1: epo azan no popo eh epo sun no popo azan pe ni
0: gbogbo eyan ko mo mura
1: me bi ni son
0: ba ko si isoru
1: amo veye de me ha
0: aro
1: zaza
0: osan
1: women
0: ati irole
1: gbogbadanu ko
0: on the program
1: ewe in program
0: ko si isoru
1: zame de me ha
0: aye wa to le sun
1: but vivo na tin we ba damno
0: eh ninu ojo
1: do agun me
0: ati ni awon hotel to wa la ni
1: ka hotel le bi de ru ale to
0: ko yo si dara fun
1: na le yan na we
0: ogo ni fun baba
1: loke hallelujah
0: ni bi kibi to ti le ma gbo mi
1: rai
0: eje ka teri ba fadura
1: mi gbo mi ni ode
0: oruko jesu
1: ni ko jesu
0: to adupe fo oro to ran jade
1: mi dupe na ode mi se do
0: adupe pe gba wa ninu ogun
1: mi dupe ro mi na kun le
0: eyin na le ni ka ke pe ni ojo iponju
1: mi dere soro mi dapa yule mi lonu
0: ko ele gba wa
1: mi na kun le mi
0: a o si mo yinyin logo
1: mi tena pa ki go
0: awa ran aran oro yi
1: mi le wa se pe lo se do
0: sinu aye awon eniyan
1: do mele si gbeza me
0: bo gba awon ti won ti se ebun gba
1: ye mede ko tinu ni nayi
0: ti won si sokun lowo lowo bayi
1: godu afiyawe aran
0: na eti aran ni won lowo lowo bayi
1: ye da o fi esa me
0: a fohun sokan
1: mi dro gbe pa
0: oluwa gba won ninu
1: ode okuna kure yesu awon ara si
0: oluwa gba emi na ninu
1: okuna kure yesu si awon
0: oluwa gba awon iranse olorun nu
1: je amen okuna ye ya gbe na mi tele
0: ati awon iranse olorun to n gba wa kakiri
1: gbo
0: Oluwa gba won ninu isoro.
1: Amen. Yi Yesu apa lo si.
0: Asogun ti won gba lojo. Lojo igbeyawo. Yi
1: to alo wiwuli san gbe mi tole o.
0: Lojo ti won somo loruko.
1: Lu aza egbero yin kan na viwe.
0: Awon omo na.
1: Viole o.
0: Ti won bo ninu isoro.
1: Ye ni gasi apa lo si.
0: Adupepe ti gbo.
1: Mi to gboro mi ko sere.
0: Jesu Kristi.
1: Jesu Kristi.
0: Oluwa wa.
1: Akuluna mi tan.
0: Amen.
1: Amen.
0: O le pe wa ranse bayi.
1: Di asiku yiro mi.
0: Tabi ko mo fi message ranse
1: abi ani je message doji
0: abi o mo se whatsapp fun wa
1: abi ani blow whatsapp na mi
0: eh lori a 01 96 96 12 30 73 ṣùgbọ́n o lè pè sórí
1: radio tọpa àmọ́ kí radio tọpa
0: báyìí ká gbàdúrà fún ẹ
1: 01 21 20 31 45 32
0: ẹ rábà ń farabalẹ̀ pé
1: 01 21 35 42
0: yóò sì dára fún
1: wa yọ́nà wè
0: ok à ń retí ó ṣàlàyé nǹkan tó gba o
1: ànádọ̀ ń dé ayọ̀
0: kí n tó gbàdúrà
1: o ẹ tí ó wà náà dẹ
0: mi fe gbadura sinu ategun lasan
1: ja o de ro ja o me amen
0: ti te mura sile o
1: ya o so nda yi
0: hello
1: hello
3: hello ka sara
0: e mo ka san o
1: ni bonsoir
3: emi ti jari ga shida ti
0: okay iru ebun wo le gba oruko
1: na ni na lo pade temi ka yi
3: daddy ebun ti mo gba onje
0: onje
3: bata aso
0: okay lati gba na bawo ni gbogbo se yin
1: si we onu ni azomi ton ni
3: ko si kaka ile oko ko te da fun mi titi do ni nisin
0: ha eyin ni adura olago meji la wa fun o
1: de so to ga wewe mi o mi dewe ti na
0: gbo nkan te gba yen ke ko sinu envelope kankan mo
1: mu we mi du mi yenele bi o mi run envelope de me
0: tori mo mo pe ti lo
1: don't run mi ko
0: e ja gbadura fun
1: mi gba mi ni o re
0: oruko jesu
1: ni jesu ton me
0: a gbadura fun mo mi wa rashida
1: ore na mo mi mi ton rashida
0: gbogbo nkan ti e gba
1: o nje ni
0: te gba gege bi ebo to daye yin ru
1: ni na bele
0: pe ko se je to ba li oko je leni ogo na se ninu aye
1: o ni gba ro pe za mi ton me
0: e o ni jiya
1: mi na so jiya
0: de jesu oluwa
1: jesu wa kuro na mi ton
0: oro yin ti da o ti ja sayo e mo bo lola
1: o ko ja e ti de ta da ya je ji
0: e mo bo wa
1: so gan wewe me mi wa de so
0: yo si dara fun yin
1: e na le fun yin na mi
0: aha ibi ta ba gbadura yen de lola
1: fi emi na wo de o je so
0: a to gba ni ojo saturday
1: mi na le ayi nu ko je to samedi du aye toro
0: a wa sese wa pari e ni ojo sunday ti sojo
1: bo mi na wa fo bi sero di
0: man so ni gbogbo
1: ka ta mi ton le
0: toro ni kankan ta se
1: duwe do nde bo mi na blo
0: gbogbo eyan wa ni waju oluwa
1: bi na ro kuro na sinu kan gan
0: o le pade wa lori 0 21 31 45 32
1: you lord radio talk pa dina o de 0 1 21 31 45 32 radio talk pa
0: yo si dara fun allo
1: allo
0: allo e mo kasan okay rama kini eyin gba o
1: e temi de yi
0: eh salaye fun wa
1: mi do mi ni sebo
3: gba ti mo bi awon omo tin koko tin kankan awon ma fun mi lewu ma fun mi laso o ma fun mi ni awon nkan
0: okay awon omo na bawo wa ni se gbogbo nkan lo dede
1: ba le bi ganji ganji na fie ni le
3: ohun ayan kan lo pe anything yen ohun ko te si ko si le oko gbogbo lo baje
0: aha e wa je ka gbadura
1: mi agba mi ni ode lo
0: oruko jesu
1: ni ko jesu ton me
0: mama yi ti sokun wa be
1: mama eloko ya fi wa mowe
0: ko mo lo fi ri lo fi gba awon ebun na fawon
1: e tun awon eto yi ni nelo le na file
0: baba e je ko rerin lori
1: omo o to mi gbo ni ko ngo fi e lo le ji
0: e kun te nsun lori awon omo
1: a fi de ya mi de ro fi ji o
0: ogun na oluwa da duro
1: awon jesu duro lo e ton te
0: jesu oluwa
1: jesu wa kuro na mi ton
0: e tete de la go meji la
1: iya wa so gan wewe me so
0: yo si dara fun
1: e na yan na mi
0: 01 01 21 20 60 60 41 41 22 22
1: radio topa
0: e to ba wole ninu
1: e bi ope gbe o
0: hello
1: hello
0: ah eropo
1: better support deji
0: yo mo dara fun wa o
1: e na yan na mi lo
0: hello
1: hello
0: ogo ni fun baba loke
1: o na to mi ton oji aga
0: a o ti le pe sori number ti temi
1: mi ma si ko yura ro numero cheji dine
0: a kan le mo fi message ranse sori whatsapp
1: mi na no zize se
0: do whatsapp tori mo si sile
1: tori ohun dote
0: eh ko de ma so awon nkan to gba
1: bo ni ron wi aye an lo n ledo se do
0: ninu messages
1: yo message to ele
0: yo si dara fun
1: wa
0: hello
1: hello
3: hello bonsoir papa
0: bonsoir
3: c'est madame de l'union.
0: OK, mi kabo mama.
3: Uh-huh. Merci beaucoup pour hier.
0: Il faut remercier le Seigneur.
3: Merci papa prier pour moi.
0: OK. Qui l'a bon ti won gba?
1: Ni na de tewe mi kai.
3: Non, est ce moi je sais les parents, moi je sais rien.
0: E ja gbadura.
1: Pe priyan lo.
0: Oh, Father, oruko Jesu.
1: Todo yi Jesu ton me.
0: Agbadura fun mommy wa Dolivera.
1: Oko re na mama mi ton Dolivera.
0: E bere si mo so lere.
1: Mi je dagbe waji.
0: Pelu awon omo yin.
1: Mo to fi mi ton le ko.
0: E o ni jiya oruko Jesu.
1: Ya do Jesu yi
0: Jesu Oluwa wa.
1: Jesu wa kuro na mi ton.
0: O ti ri be.
1: E ko yin mo me.
0: Okay, for my sile seyin.
1: Mi dope na kuro na.
0: Awon ti won ajo pade ni hospital la
1: na. Me mi pe to do to pe to so le ne.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ogo ni fun Jesu.
1: Igo na to mi ton ro di aga.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Wi.
1: Wi hello.
0: Oh, hello.
1: Wi hello.
0: Fi temi yo mi si.
1: Fi temi yi lo sin.
3: Atata o. Hello.
1: Hello.
0: Hello, nous sommes à l'écoute.
3: Bonsoir daddy.
0: Bonsoir.
3: Oh, ni kudo ma uzo ma ona do na mi.
0: Ami o.
3: Ni mi ni woda na mi o.
0: Fi temi yo mi si.
1: Fi temi lo si.
3: Seme.
0: Seme.
3: Seme adugbe.
0: Okay, oruko yin.
1: Nemi no yin.
3: No yin enyo na ma ado.
0: Kini ebun te gba?
1: No ni na de tewe mi yi.
3: Ni na le tupo ma nrudu.
1: Ko ni o.
0: Eran ni abi abeja.
1: Olande mi abi wevi.
0: Abi adie.
1: Abi kokoro.
3: Olande mi, olande mi.
1: Won ni gbogbo e wa nu e.
0: Lati gba na bawo ni gbogbo
1: si gbo onu o ni nle ka tido
3: le me la je pe
0: won ja nkan na gba mo yi lowo
1: yetun yi somi siwe
0: e ja gbadura
1: mi po mi ni ode lo.